Igami machin jeje kakuy hem jeje mikmats pap ichpahuj inik tumne wewekne se ang hap ang mots muam kutek ket chumpo inchampo inich wep wewekne huj inchak pamoya tunga ki